mo makita yung hinihingi mo na pinangako niya kaligtasan ng pamilya natin, proporsyon natin, ang mga kaulakiyaya sa telebisyon, radio, at yung mga ginagamit natin, payment, provision sa prayer mountain, at higit sa lahat, yung kalayaan ng barangay natin at pagpapango ng Pilipinas.